0: nakandiyanga nakamulasho
1: namba balisha boshi eritsuko kuwe kururu shongoko
0: bebata
1: bebata ngulube mbene
0: nende
1: nende
0: abushibanga bangana ula kuyo
1: vala
0: eh
1: tukeme nyakatali kutsiye kutsa pandu tukesha
0: tukabita akatali tukendi communicate komo bipinde bekasa kundi tuchinale bayanga tukendi irakatali ko truth me akatali kali ahesi
1: kulenge nambo
0: kulenge kulenge bindi bishe byatwashi
1: esache bikukubyo ebiye ebiye ebiye ngano yeri ahesi kulenge sachi ye
0: eyi turto eyo tukatuka ole ye eyi turto ye eyi beni
1: vala
0: nakandi echi ndicho ngindyo ngere yako eribya omndo amabi utabu enani obutunge bunene luhango lolo nene wanganuka ulange sachi ngima ye eyi turto ye beni watsanga munisho sachi birishe eshi turto ye eyi ngano ee ukande wemi si sinemulia sinemuyacha kandi ukende wa mabi tsanga ama nani ama vitamini ayo kundiye yeri ikalu mumauta ne yeyi yalo mongano naro ukende wa maitsanga byonda yake
1: naro munyokuni ya mabi
0: munyokuni ya equilibre na ukere kwa nyamene bwa tenyameno kabisa
1: na shengulupa na luka kutashabio paka lamo chefebe cheteka china
0: na chikale kabandu bane batanza iyo ehe nawo mele beholo behika loko bitwa kwe ko mu bimba mu aha bandu bakanza hiyo kwa hiko ku galerie shongolo beko haliwa buti eh akalubya ka kabisa
1: akalubya kaneke bakalwa minyambu nike ndati
0: ambuniki ndati na ribwa ngano ayibwa ekashi ayo yayo kongolo
1: voilà conservation rebeka ndimona langira na rebeke turto serio loliolo ukana shishire turto kwana national ya taulange search uteringa singandikilo endati inemubimba yekeka sakakeha isichibimba nalangira linga humundo lobikira yo hangana halusa hatole
0: ndio
1: unashi maturto ayo na mababi ushibekabe kawabete
0: erebikabi kumbuso wabikabi hali chuhu eyo tukola mu imidite salu hakabi imidite nene isibyabye isibyakwe chuhu nero tukakoterabyo butare yo tukola mu klete kubye yo tukola mu yiringa kakanga kanga kabutara kakadre watakabyo kokesho mbao
1: ani wambose isibyo tuloko mulini sima
0: isibyo tuloko sima isibyo tuloko luhimbo ibya bibine aler libre
1: naro kuma kabwa kotaka
0: kakadre yako
1: kakuhi kuhi unajua
0: kakuhi ebangana shata kabi yee eringa 20 cm tu ata 30 cm deje kama aho aho wangana tukarita hakubyo tu ibini aho
1: ibena
0: aho naro sibinga ikakombeho naro nechindi eke esa wero bikabi kumbe shumbukuli twanalevia kundi shumbukuli sikana sikana
1: ya kuni
0: eh wane ni shumbukuli wane rino ne hesho kururu nechindi shumbukuli sikana leta makoni sasa na mulumalo mamuvyo amakoni ishangana leta awo ne rwasunga ekururu ikali ya lwala
1: nero muni ni abikabi muchi
0: yero bikabi tuni bikabi tumo mo chindu ya mabini saki omosi omobiri wane unamutresho mbukuli wewe unamutresho mbukuli chamabya chitangi eche plastiki kuno mufuniko kuno anave kabyo no muchitangi che plastiki tingenya nga toera kubyo kubira ho amabebe kabyo ndeke
1: murene murene basa kumbe
0: na musuwe kwa yini na musuwe kwa kukisho mbukuli sishaya kisede kubyo
1: isishaika nako nanasha mabya kisede nako nasho sakana na
0: he esikende na nahisho wa mabyo nga uli ata hakubi
1: anduke chonacho chonacho chineko resunga ebikukubyo ko ngano ebyo kutembo kutse babio ngi momo lubeyo
0: isishaika
1: nako nanasha mabya kisede nako nasho sakana na he
0: esikende na nahisho wa mabyo nga uli ata hakubi
1: anduke chonacho chonacho chineko resunga ebikukubyo ko ngano ebyo kutembo kutse babio ngi momo lubero
0: bya ukabya waole byale byabana kandwa shaulane bisho nyama iwale bya iyamebye machinile na robebe tukabwa tukalwako
1: ngi wanalisha wanalisha shonyamasha au unalangira ngo
0: kosi unalangira kesi
1: sasa shabia muheke
0: kutse sasa muheke na sasa ukendi ulia iwana ulia ndeke iwale bya ke kweshi ebyo wa ukira musibita lube kavya benga nange sho malusha yako
1: vala nacho nacho chineko
0: ndio
1: kasi kitunayo kwe yabuga batu njili no ba balina probleme ya shodawa tukala ngirinyo bunyo batala munywe nyo mwashibyo kone ni mukangura ja bandu be beretunga me e suivi kabyanke bange himakangiria heke heke nona tubo kwa mfano hedawa heno hekana bya kumbe muna namu namwera relemani kazi aba bana ba veterinary bangalwa minyabyo kutsebo.

rivuloni nau wapokera mone jile kutse eshapo na omotsiono achirere chino operasiono epromosiono ikhedzuko mo 11 era andira hande kavandu buli mundu aikase oyomobiwa mulongono atokerebya inangana toka erituhikira bwewubwewu tuka naye embere tubuwe tukateka wasiuja bandu matsi tukakene komo kwanza yalava tukakene komatsi kitoko vingenzala twatukakana komatsi wovuleme tukateka wabucha bandu vakatuvirikira mundu anatukana mwali wetu amenekasa chiviriviri ewanga kanzunza nao ndi mushakulu wetu mwala watu mwatuvirikira kali mushenene akatubwa auchimaka ulio ndika uli ati abandu wandu ngana hano mundu yembuto twamukangiririe yuwene no munyamushinda ke watenga tongana mbalimbali evere wabekeri omo ebikeri omusachi omopambasi uwera mu mutrake uwera mu nembole wana mpambasi omulu evere bilunde hunda no bunaku watebeta kubo madule tinda betsungo byanganero musachi eru tini sawa bikeri omusachi eyo na mwashe tubule tinga tongana bya tongana mwasa sana mboto ya betsungo omyo shemu to basubira tute inyobo chingumuka tolekerana nyumu na musate muna ndizibule mabuli okuwenyu ni imwasa twasungana nenyu kulibiteluku wetu lwe mutsanga kundi yoha kuhineno uyo tukaye bini ni hale ne chakavere mtu wa tutengumbe uwa zukowe uwa ngato keribia chikumula mayu uwene iwasa memaya mamaya chikumula ituwasa tuwa waka ngiriria ndeke ndekiru sito wa sunga tuwa wa mafunzo itwe tukaya usika nereba hembutu me na makangiritu wa hao alakini ngambito zoto wa menya ngokotu wa mabia bunu wa nini na au kundia mboto tukende kuheyo ikashe udijara hayo kunde mundu na ayo na hera kuyo kusuna ya tukari pitoko unaku atukari na afya ni mali na ye omwesha uku wetu kari nga nasungisha dawa shoko wa uweu na jale kwa tukumbi tuwazikuta sungana nao itua kanya itua sinye partinaria kututu kari ndelesha ogunu ni uku wetu na retevita okonzala kwa wetu enavo tembo kutsomunor kivu tomaba shima eria mama tukari na mwesu nginebia tuho rekerera na tukari nga nayasi mwendibia wa hemu okuibura avurana na okuibura avandibandu akoma operasi to matsuka ya operasi ka ongezeka ku promotion ikona watu 50-50 kama cha ongezeka e promotion ikwa de tuka ndendera abantu rehandika bandu ukiwa seba basi batu uno ni netu babi partner a partneria netu bapata makarte awe bo medical njini lwanzo wa nyenze eriwa la vire myatsi eno aika lo kulutelo tu adila gloire kwa roma address huku wetu na manimero huku watu wa hao kwa bashima museve kadimukindi otamba.

0: Karibu. Karibu. Abwenga berebete. Ye wasinja nyamuhanga sinja. Naho bukangabo na nene lubanza. Na ndokana sungo na ukana sungo mruni na utu yuko shombe na mea moye na bulingiti bwere su kisha uteko. Ehe. Onajeje ale kindu kyuma twa tukasusobo oboryabo ko wukufuru kutyo koluyo nerumuka mu bihira loko oboreya ebwa bereyane ryuma kandi omuntu nya nauti ko sofranga eshyanga eshyanga olobonde boreya lakini ni irabo koluyo osana nichi nere no bukangabonene neru na iburi anyete obukangubu bukeshe kuri abantu buhakuhi hai neru no bukangabonene omuntu akayo mu murero niana mu bwero naho obukangabonene ni loloe nono bumbaraka ni tumu Bumbarakani Bumbarakani chitibwe Aba tautu kuma nimeroa ini 09 94 88 64 09 94 02 88 64. Karibu. Uliokuwa mtema di?
1: Basi na yeye uliokuwa mtema.
0: Ni wetu ndi?
1: Anoni Auguste Wembeni.
0: Auguste di, sina handike nimero yao. Berebeti yeyo?
1: Anoji tume, na basi uliokuwa mtema, usalimi tu mbiru.
0: Amo wa, abanguvia, abali ya luseke na muhu utue, berebeti?
1: Abanguvia vane, yuwa na mwure ndepitipe patalo vienu.
0: Na nasunga mula mwa yelwe hutue ate ate bana mutumbike amanyumba wabye ebiri hutue
1: Mungu akasha takira vyo
0: Mungu basi akasha vitakira basi ai echere kola sechere
1: unaweza kira kashi muka strong
0: kana ho keselelemba sawa Auguste, uche, wabiri romuka liarenge?
1: Nene romuka liye.
0: Ani ya hao?
1: Ani ya hano.
0: Muye telefone uwe keku pembe njibirebet?
1: Shiono.
0: Alo mama?
2: Alo?
0: Umabe siba kwe mama?
2: Chowene.
0: Chinuwe ni embe nje?
2: Embe nje chowene kabisa mulioko mutim.
0: Nenye mulioko mutim? Aba naba ni ya hao?
2: Abana
0: bana hano baluen. Muka eranda kere buta.
2: Baluho.
0: Ko bana muri ko bitsungu bye kipese nomo nomo nomo mbenji.
2: Na muri akubye ko takaka bi.
0: Ndulu handi lunyulu lo ko banika ko matunguru mo ali mbongo mwerya.
1: Ko bana be pia.
0: Muri be kwanze. Muri ko mutema myumba wa yekambini ali ko mutema. Ndi muna na yembe njeyo.
1: Tuna na yembe nje kabisa.
0: Ababa shakuluba chinda.
1: Babo, usalimye, ilere kama kwa liko mutima, bewa yoyo, basha liko mutima.
0: Yeye, ni mundu munene ilere kama abu.
1: Yeye, ni mundu munene.
0: Renuari ya teologa. Aniebole ende. Ye, uliko mutima.
1: Sawa, na abe kata, na simushuniste kata heru.
0: Aha, mwala wa budimodi. Wala, kata he. Bo, kata he. Mm-hmm. Basi anate tuchine telutendisha hola nangana na olukandulo siala nakume nyanza murawaye tuche hola kumae 09 94 0D 88 64 natuwasinja oko chihende hanone ni agronome Shadrack atalia handiambo yu kavare emusenge wasinja ngoronome tukalangra papa Olivier okoropwe yeburema tutina aliko mutima mama espera ye espera sewe enge senario ko mutima wisenyi na kritapia na hoba tsikulube nyuba na mwesuka olubula aba honorable a papa turdo alo papa turdo uli uko mutima baba yeah kobe na betyo mundu kana luni shela bukire ni oli byote ha a oyuna ye ama hikahara omungu yu amosombola ama sombola bana ba butro mochi handecho nerio ewolua bia onde modele modele papa turudo ulioko mutrema na hochetaka nicho mungu ne chitaka chikai lwera ese wai handoko chitaka chite chinyu eukesha kabarera nono ate chiro chebuya uire hakali chiri chikadelina tu ati wasinja noko chihende ninakukwa mirie bitano ko bitano ne arsene mate umutu arsene mate atene mutu langulo oko radio imara eye chondo ati ama kandra George Lomba na malangre George Lomba oko TV ati oko televizio eyo moto kubisa samera eyo moto tuti numero ni 09 94 02 88 64 ne voda kwa meni 0421 58 24 670 nereo tutitakola tutia ekindu ni chiuma oyuwe watenda yangu oyena imuwa kole chitsebu naho endulangalia ikali sobongu wichirimu etinebu wa mbene abali umolu seke omunge keni omoka hongo ayo bakahula mu chiobi eburambia omokateho omubuhimba tutinu mubushi mulioko mutima dalila rambia omokateho omubuhimba tutinu mubushi mulioko mutima